Ya yoga mundu dula ya yoga nyanya na nyanya ne ayeng eliyo ayeng ayu ay muliyo pen muliyo ginye we sha kau yoga mundu dula ya yoga nyanya na nyanya yep wale pu we gai nga le pu we gai nga tongol ganga che to buyu.